0: assalamu alaykum mbokki sénégal ñu ngi leen di nuyu ci sen émission demb sen émission demb nak tay mi ngi jëm ci royaume bu mak bobu muy royaume du saloum di fo waxtane dom jo xamné jambar la won lool ngoy wax semu jimit diouf nga xamné mi ngi juddu 1833 ci dëkk bu ñu wax tanabar ci boori ndofane di dom ci gouri diouf ak princesse gelawar jimit samba signan ndjay mom xam ngeen mo jité won clan bobu ñuy wax kewé bigé nga xamné aussi jang na alcorane ci wétu maba jaxuba mom semu jimit diouf mom mo nga xamné wax deug yalla bour saloum la won bu nekkon jambar tay ji mom lañ leen bëgg xamalé
1: semu jimit gelawar la do tanabar mu juro tanabar itame ba mu deme ci juroom ñenti at outi fuk lañ ko jele tanabar yobbo ko ñor mu dem jangal alcorane

ko defate nak ma wo mo am beni be sa al khamis bo sedde aljuma se mu def nam don def djel nopi chamam bi def ko ci souf di debi ma ba ñew tim ko bo mu yag mu dal di reg mu ne serigne dara bi ki dina falu djunju nga me nek bur souf lay deg dinañ ko wangal aljuma lola ba mu passé c'est mu bam togué bo major bi nga xamé né mi ngi lata jogé ko ñoro di ñib fi tamsir ma ba jaxu amona dom buñ doon wax sayer matiba mu bidal ko ay lay alquran yu bari def ko ci télé def ci ndox ko sayer na mu ñew jum jox ko semu jimit di nan bu mu dess touti ma ba né ni né hay hakaté dal dina ngu kelé ke def bu jox ko sayer mo o sayer domam ne ko gis nga ki bour la ñay xare la bes bo tassé ak mom ci ñay ci toli xare do am victoire parce que lima la bindalon moko nan bu mu def ci deli def nga semu jime borom ñe jambaram mu ko jëkka woni fañ wax paté badja bo ba lak jor mo jeye ko kadior ñew ci bour sen kumba ndofen mu mag pour mu dalal ko kumba ndofen bañ ne ko dama def accord ak tuba bi duma trahir tuba bi mu jall ñew ñor ma ba de ne ko bala may wax ak yow dara da ngay wat sa njang li ma tuddu la jor nangu ñu toyal bobam bi wat ko mu tudde ko sil mahajo

bayo dafa fek moy bouba ñu kay di fetel tatar bi ba 10h 11h ñu wax ko balaba bayo fam leen fa fekke mbaxanam rek la dindi ci bopam yelem ko muy ay yembu yembu yi top fasi di dugg sen bakane di reyni ñu daw ñi daw daanu babolo ñi daw ñu ci ñoro té lañ ko xalamale né ñaani bañ na ko leen ko li mo indi xalam yi ñaani balo la passé semu jime arena paté badja bi nga xamé né tuba bi tok sunay lañ ñor ñor ñu nga xexé fa ñuy wax xuru ñuy wax paté badja semu def na fa jambar ko xamné mom bi ko dañu bassé dañu bari gapax bari ndiba njaayen ak ay armu yu lour sembu bab ñewé fa gagal na fa juroom ñaari soldat deuxième barrage mu fekk fa fukki soldat ak juroom ñaar mu fa gagal len duggu ci ñoro ñu jakkalo ak tuba bi amna capitaine buñ doon wax ki ne la parade fa lay ko jamé won ci tan xex ba metti lool wa ñoro am ndam ak sembu tuba bi tok bu timis ñu jël ay lamb tok ko ci ko garam ñu ne toway dañu fanalal bu bañu attaquer tuba bi ya daw la jor bam fa joge di ñibi seen la jaar ker ngor lak ker ngor mo indi xexi maba jaxu ak bu seen ku man do fen fa ñu wax fanan lañu xexi ca deg fofa la maba dess semu jumit dañu wax ne semu demu don naw du ñu ngi wax naw du rek way fi ñu wax kaw jame fa lañu xexi fet bu metti semu boy ko te bay na di dem falañ re gor gi sabu ndaw sago ñu ndaw biram bajan bu mbajane bulum yele ndaw bu nduk man fa la def ku lim ju mbari na ñafa def bari nañ semu boy ko te rek bay na du dem lelek mu gene ci geejanam bi rek ne ni loxo bi ci bop bi li acham ala ko ban yu ñu den jamme ko de ki mu la jam mu nga dekkon liku siyan ñu jam ko mu ne ah cham alwan nga ngi jam lañ wayu nak wa ke lat me ngay di lay ko sole bo de ngeen ñu wax ñangeen lat me ngay alwan nya nga tax mom lañ jam ndaw du wa ker uf jabum wa njaayen wa saatiem wa njufet ñoko xekle bu yobbu ko lat me ngay fa jam jam mom ngay sante ñang bu amé lat me ngay ko ka tax way ñom ñepp walu ko ci yalla semu ba nga xamé né boy ke tina na nawdu demul dé sayr gagné na bour salum bi dal dégg ya mu tok bo ci suba fa ca gannaaw suba sa ñu né nañ dem kawon jékkeli nak la fa dess ñi tuup wala ñu dé lén ñi ñu japp lén jàng semu nga jàngel dé touri kawon yi touri kawon yi la la wax ak keli kawon tour bi ñuy wax odaf mama yunga xox la ñuy cioro tubab onjo maka onbuguma maka kawon lambor lat mege jelen mam taxaro golu ngelo bakuma jigen xel ko ñaxaban ga jaay ngoj pada xul rap pada xul na tudon ak ñu ngoj ñi ñoo formé sen armée duggu bir ku yom yoré ay fessi wax ay fessi wex tal ak sen armée yu wex tal sen jaas yi melax ma ba ser dal di repetal ñoo bo fi ñu waxo daf fofu lañ tabax hôtel yi naak ñu wax ali armée bi baré len bay dem ba waxal ne ko sayer mu ne ko nam mu ne ko gis nga ñu tassel du ñu nit ay rab lañu kenn rek mo ci doom adam borom fas bu jeñ ñu sal man ko ko ko toy jaxé mbangi benni safar nga xam nga ko ko boy kat mu ne ko dede mu ne ko ko ko mo sa mu jini mo am mo yoron commandement ba nga xamé ni fas ci su nañu
ñu ro ci seeni jaasi utal fasi fasi deltu gënaaw ci saw seen tanki bay dama waatal ne ko nañu bi laj jor mu ne ko nañu bi fay jor sayer demal ñi ki semu jimi la te mo jiti xare bi mu na lo ko dara xare bu simi jemu tax semu jimu taxaw nga taxaw ba do am ndam semu xare na ku mbof am na ndam xare na sangi ci kat am na ndam xare na pecamak am na ndam xare na mandeker jegan digantem ak ngoloj boba la say ñow reey li ngeen ku mba dagam bo ciofat reey gebel bu ñu wax bi ram selu njaay ñu repetal outé ñu ngay attaquer di bu joko la grand ku mba saati andon ak semu ji met ak jang ku dañ jaay bu joko ñoñu ay doomi bur lañu duñu gel war nak way ay doomi bur lañ ñoñu and ak semu ñu woñi ser bo fi ñuy wax makka kaw ngorem ca tabaga fa la tag tok ser ser mer ñi bi ñoro jall mu nga uti nga nay banjul ba mu deme banjul mu nga dal fañ wax bur fu fa la ko fe ban dalé

0: ñom ñaar mok magam ño fi dess ci semu jimit yuy dundu li nak ngeen def rafet na trop parce que ciosan la bo xamanteni ni dañ ko wara dekkal pour ñu sukkandeku ci mëna défarat suñu société ñark nak di semu jimit comme niñ ko waxé wax deug yalla histoire am ken mënu ko jéxal gaynde la won ko xamanteni ñay xaré la won jambar gi won ci mom néwul won ci kenn bolé ko gi tam ciedo la won te ciedo moy nationaliste ciedo moy ki nga xamene moy borom dignité ndax semu jimit mom kenn ci mbolem bour yi nga xamene ño don dem conseil colonial di verser impôt mom kenn dong momo sa dem gouverneur ndal recevoir ko mu won ko ne ko indina l'impôt salum wante duma la ko jox wone ko ak loxo nen salum dañ koy xaj ci dig bi nga jël moitié yobbu ko France mo wone ko ak moitié bi joxi ko wa salum conseil gouverneur d'alors nangou lolou bam démé France rendre compte ci lañ décrété né mbolém kuy jël impôt war nga am en contrepartie remise kon bu ñébone képp kuy fay ku remise té ci Sénégal yalla ak suñu mam Bour Salum Sému Djibil moko waral
1: ndar ka dañ jambar lañ ko xamé won ngay ndé la won xam xam xam la won jambar goor yi la won dal lu nek amna lu bari def nako fi bëgg nañ ko wax sax way kenn mënu ko wax ndax Salum gëpp bok te buñu waxé bu yagge ah xol yi dinañ xawa jaxaso ndax ñun ñepp benn lañ jambur neku fi ñoo bokk ndé ak baye seenu nak jambaari goor ñi la won wax dëgg yalla li ne def na ko fi yagut ci nguru ay na xare na be tubarkala ay yalla xam doyna yagut na ci nguru ñetti at la am ci nguru ay judom ba mu judo xey ak bal mom la judu walé mom la dank ci loxom mom la gane ale adina ba ko wa juri sete gis ko bo balañ dindi bo balañ ko jël denc ko fañu ko wara denc mu nekk bi nekk bi nekk bi nekk bi be yalla bayyi ko fi be mo tollu ci wara be bu toll xare nak ñu door ko ko defaral ñawal ko ko jox ko mu tak kenn mo da dégg se mu bal dugg na ko kenn mo da dégg se mu di wako dàq jox na ko gannaaw xare bu nekk xare yu bari nag daal na ko bari
2: yow gis teg nga ko ba gis nga ko
1: kan
2: semu
1: semu jimit
2: waaw bi muy gaañu boobu juddoo ko
1: booba fi ma taaw yaay sax ñëwagul
2: moom moom yan ñan ñoo di ay doomam fii ci Sall
1: kan semu
2: semu waa
1: semu de bari wu di doom semu daal amoon na maawa cero amoon na gori cero amoon na bakar cero amoon na ngenar cero amoon na kodu kumba di dégg amoon na yaasin kuréel amoon na ku ñuy biraan ku ñuy wax biraan samba amoon na ko amoon na ku ñu doon wax Ablaye Diouf Ablaye Fatim waaye kooku nag moom lébu la woon yaroowu fi waaw loolu de laa xam ci njëboot.

0: assalamu alaykum bokki senegal ñu ngi leen di nuyu ci sen émission dem sen émission dem nak tay mi ngi jëm ci royaume bu mak bobu ñu royaume du saloum di fo waxtane dom jo xamne jambar la won lol koy wax c'est mu jimit diouf nga xamne mi ngi juddou 1833 ci dekk bu ñu wax tanabar ci bor ndofane di dom ci gori diouf ak princesse gelawar jimit samba signan ndjay mom xam ngeen mo jité won clan bobu ñuy wax kewé bigué nga xamné aussi jang na alcorane ci wétu maba jaxuba mom semu jimit diouf mom mo nga xamné wax deug yalla bour saloum la won bu nekkon jambar tay ji mom lañ leen bëgg xamalé
1: semu jimit gelawar la do tanabar mu do tanabar itamé ba mu téwé ci juroom ñenti at outi fuk lañ ko jël tanabar yu boko ñor mu dem jangé alcorane tam sir baba jaxu ba ko dara alcorane ca ñor semu buñ doon jang bo wéssé ni alwa goudi arxemes bo séddi aljuma nopi jamo ñam bi la gën tepp ci bir source deug

Ese nangmao. Wan beni bese arxames bo sedi aljuma. Semu def nam don def jël nopp chaman bi def ko ci suuf bi deglu. Ma ba ñew tim ko. Bu mu yag. Mu dal di re. Mu ne Serigne Daara bi ki dina falu. Jëñu nga me nek bur suuf lay deglu. Dinañ ko wangal aljuma. Lola ba mu passé Sembu bam togué bo major bi nga xamé né mi ngi lata jogé ko ñoro di ñib fi tamfir ma ba jaxu amona dum buñ doon wax sayer matiba mu bidal ko ay lay alcorane yu bari def ko ci gele def ci ko sayer nan mu ñew joom jox ko semu jimit dinan bu mu dess tuti ma ba ne ni né hay hakaté dal dina ngu kelé ake def bu jox sa yar mo o sa yar dom am ne ko gis nga ki bour la ñay xare la bes bo tassé ak mom ci ñay ci toli xare do am victoire parce que lima la bindalon moko nan bu mu def ci li def nga sa mu jimet borom ñe jambaram mu ko jëkka woni fañ wax passé baja bo ba la jor mo jé ko kadior ñew ci bour sen kumbando fen mu mag pour mu dalal ko kumbando fen bañ ne ko dama def accord ak tuba bi duma trahir tuba bi mu jall ñew ñor ma ba de ne ko bala may wax ak yow dara da ngay wat sa ñang li ma tuddu la jor nangu ñu toyal bo bam bi wat ko ñu tuddé ko sil mahajo bam fa toge bo am dole dalim songu beli rek bu ñu wax ñaani ba mu songé ñaani amu fa ndam bala ba bayo la fa fek moy bu ba ñu xey di fetel tata bi bo 10h 11h ñu wax ko bala ba bayo fam leen fa fekke mbaxanam rek la dindi ci bopam yelem ko muy ay yembu yembu yi top fa ci dugg seen bakane di reey ni ñu daw ñi daw daanu babolo ñi daw ñum ci ñoro té lañ ko xalamalé né ñaani bañ na ko leen toy li mo indi xalam yi ñaani ba lo la passé semu jimé xaré na paté baja bi nga xamé né tuba bi tok fay la ñor ñor ñu nga xéxé fa ñuy wax xur ñu wax paté baja semu def na fa jambar ko xamné mom bi ko def dañoo passé dañoo bari gapax bari ndi ba njaayen ak ay arme yu lour sembu bab ñewé fa gagal na fa juroom ñaari soldat deuxième baraf mu fekk fa fukki soldat ak juroom ñaar mu fa gagal len duggu ci ñoro ñu jakkalok tuba bi amna capitaine buñ do wax kene la parat fa lay ko jamé won ci tan xex ba metti lol wa ñoro am ndam ak sembu tuba bi tok bu timis ñu jël ay lamb ko garam ñu ne toway dañu fananal bu tuba ñu attaqué tuba bi ya daw la jor bam fa joggé di ñibi seen la jaar ker ngor lak ker ngor mo indi xexi maba jaxu ak bu seen kuma ndo fen fañu wax fanan lañu xexi ca deg fofa la maba dess semu jëmit dañu wax né semu demu doon naw dur ñu ngi wax naw dur way fi ñu wax kaw jame fa lañu xexé xexé bu metti c'est mon boy ko te bay na di def fa lañ ré gor gi sabu ndaw sa go ñu ndaw biram bajan bu mbajane bu lob yele ndaw bu nduk man fa la def ku lim jum bari na ñafa def bari nañ c'est mon boy ko te rek bay na di def lelek mu gene ci geejanam bi rek ne ni loxo bi ci bop bi di acham ala ko ban yu ñu den jam nañ ko de ki ñu la jam mu nga dekkon liku siyan ñu jam ko mu ne acham al wat nga ngi jam lañ wayu nak wa ke lat ma ngay di nañ ko sole bo dege ñu wax ñangen lat ma

len ñi ñu japp len japp c'est mo nga jagnel de touri kawon yi touri kawon yi la wax ak keli kawon tour bi ñuy wax odaf mama yunga xoxle ñi cioro tubab onjo maka onbuguma maka kawon lambor lak mega jelen mam taxaro golu ndelo bakuma jigen xel ko ñaxaban gajay ngoj pala ko rafu pala ko na tudon ak ngoj ñi ñoo formé sen armée duggu bir ku yom yoru ay fasi wax ay fasi wex tal ak sen armée yu wex tal sen jasi melax mabad ser dal di repetal ño bo fi ñu waxo daf fofu lañ tabax hotel ina bi ñu wax ali ali ro armée bi baré len bay dem ba war sal ne ko ser mu ne ko nam mu ne ko gis nga ñu tassel du ñu nit ay rab lañu kene rek mo ci doom adam borom fas bu jeñ ñu sal man ko ko ko toy jaxé mbangi melni safar nga xam nga koku boy kat mu ne ko dede mu ne ko koku moy sama jini mo am mo yoron commandement ba ba nga xamé ni fasi suusu nañu ñu ro ci seeni jaasi utal fasi fasi deltu gënaaw di saw seen tanki bay dama wa sal ne ko nañ jibi laj jor mu ne ko jor mu ne ko nañ jibi fay jor fay demal ñi ki se mu jimi la te mo jiti xare bi mu na loko dara xare bu simi jemu tax se mu jimu taxaw nga taxaw fa do am ndam semu xare na ku mbof am na ndam xare na sangi ci kat am na ndam xare na pecamak am na ndam xare na mandeker jegan digante ma ak ngoloj boba la say ñow reey li ngeen ku ba dagam bo ciofat reey gebel bu ñu wax biram selu njaay ñu répétal outé ñu ngay attaquer di bur joko la grand kumba saté andon ak sému ji met ak jang ko dañ jay bu joko ñoñu ay domi bur la ñu duñu gel war nak way ay domi bur la ñoñu and ak sému ñu woñi fer bo fi ñuy wax maka kaw ngoré ca tabaga fa la tag tok fer fer mer ñi bi ñoro jall mu ngay outé nga nay banjul ba mu démé banjul mu nga dal fa ñu wax bur fu fala ko fe bandane

albarka Saidu Ba. Ko buri ko e ko foti ko e ko hani ko fof ad andi dum neddo non no wawi andude do gede taw gollataade ad andi de gede ad gollirade to wiira Saidu Ba. Kala ko na yota ko neddo mo buri ay huni bin jangiraani kolli di halaka sinu tay wona huni bin je neddo mo de baado no baada min joodo May Njaiba, Gure Grand Dakar.

hal de mum mar farso gallan ngan tongan jasan yola kes ha Seydou Ba le fongol de angoli bol beltindirama kala giddoma e kala bande e kala sey jodi do ko sehil ma gidoma bo jomira do jom bade e bawdo wadi yidde mawnde hakkunde ma e mudu almudu hodobe o almudu kadi e der halobe wite ibnu sa

manager mo, Bill. Di pa yung buhay maliit. Di pa yung sinubo ka na ari amano sa ukuwain. Bailan, sinchumar diyan, kami na Twitter.

0: ɗum joni noon lamɗo kadi e konngol mum so weeti subaka yimɓeɓe gaari ɓayde gara noon nangganoɗo fof ko hirtite soɓe gaari hono mbiyan ɓeɓe o wi subaka lawdama soɓe gaari ami wiya dawi a woppan ko konngol ɗum ne kadi ahirti ko hirtitake sona gartuɗa sa arti mbiya ɓayro haɓɓitama o hirsa kanka ɗo hirtitake min jama jam ɗo wi bo gasi salatu wiya sallidare dema jama tan goɗo wi holi joom haji dema jam haɓɓidema moƴal towru ko nangue tuggui tan ɓe piita balɗe ɓe kawre to balleji ɗo ɓe mbi joni noon nangganoɗo hanki arnoɓe hande nayyi ɓe won hen nangganoɗo ɗum jogori hirsede ɓe fof ɓe kawrede galle dema jamɗe ɗo taw yasin yettima haɓɓiti amadou amadou hokki amadou ñam amadou ne joɗi to galleɗo ɓe mbi yasin to dema jamɗe woni yasin wi dema jamɗe dawi ɓe mbi joni noon nangganoɗo o min gaari ko yo hirsa yasin wi o accirani konngol yo hirside ɗum nene kadi o hirsitake sona o dema jamɗe arti ɓayri min komin debbo mbiyamirta ɗum yimɓeɓe gaari ɓe mbiddema jamɗi minen de min mbino e nangganoɗo on hirsi ɗum addunoo min dema jamɗi wion kirsano ɓe mbi ala kasi ɗum noon goppemo ɗon han kadi ɓayri yasin jaɓari kadi yo won ɗon wona maccuɗo gallo min waɗa maccuɗo mbi liggoro mbiɗo hutoro omo wubbana haso pucca so ndungutuɓe walla ɓiram ɓe mbi basalla
1: yarni puccu ngu oɗo waɗ ɗumen nam ko

son pam han kadi ni mi jaa hande ko hande dewal di kumate amadou ne woppi naydi ayna be cagal wuro o dubi hawnaati wuro ngo o hawren maw debbo nay o jagge maw debbo nay jo o wi mo nay jo ko ko wala ko wuro mane hande wuro ko hirdo e piyande e di ko wuro ko dum woni maw debbo mo e bingel am gorko fulo gorko bi ama sam fulo rawrawbe ama sam poolel noon ko yaano do ruggo maayi to ni dimoto daw men ni kisni hande bi ngori yaltude fulbe be noon hande ko umanteebe hande ko umante karmo galde wonba koy wallahi koy ko woni piyande de koy ko woni piyande de koy maccudo makko nana timi bandal woni ni miji so nani piyande al khairi warto o wol bakki hirde de koy bambar makko biite de jaaji bambaado koy passe Allah ama sam poolel ni ses faadi woni Check it.

0: fam fatta on bokkata do ko dum bo welima fatta mo welima o miji makadi gol wali ama sam polel de tanjaaji tureli di buki o yi mali min furnangi mi yani mi leri mi hirnangi mi yani laabi de may yuma ta jiminna tumu ko jimi laral tawa kala ko ko woni nyebo dane dab dane ko takki dane mon ka e tag alla ko ko woni baanyana ama sam polel tanji wadi bubu jaaji molo
1: Amadou andi akadi ko ko noko gasi

kumili halang kasafal be ko wartam kam ko bandi kural kanne ala ko wawe mako boy ko mayanna de kadi sona o halne be ko wartam ko be gandata ko warta am kon non o tan fifitan mako nubi hakkadin o yidi hollude ko wartam ko kam ko bandi mako gasa ko ma ya taw lorai ko noddi yana tan goto o yibay horam de o yi o irtu kala genna nay horam de o mi misaki tikala gengi do be gatta hayre ngabdina mi hayre etta horam de lennay hayre ha few o yi ay eta haare wotere dar dar dole ma ponno o may pushita horam de piya horde ha la la de horam de denda ni woni min amadu may shona non ay mo de barata ka har dan on naara ngul ka fori am tan batin dum bubri yu yidu te nyaama je mota nangi et itti allah dum ran etti horande abdi ne am sam poli wat dum jakana addu haare mawde haare de ko teddude do fuyu etti haare na fute mun tinde tan buuji hoore amadu de ko tecci amadu la la de kirti gandi yetti don pulo hetti be jabani debbo makko jewo hawri fiyande wotere ni dunoy fitele o jawli fitele o wufdu men na filiti o sani heddi limbe ngel be jabani limbe ngel adi mabbe shudu habbi shundu wati di dupiti shundu kanyune may kam fo ko don may.

kullum be heba faran ko be kambe ko da do foyi foyi jike de kulinde foyi meran foyi danejo de certe dum do wadi kulli daneje baleji ko fisindiri

subaka sa djubanta yo tabal de mande jayru jafuda suka be ko ta mbiya be newu so mayi

Monsieur Saïdou Wane Diawro men wotri wi sin dubande to bondo jibina ko sinu lamadi lam kadi metare wadde presenté on ardi Monsieur Samba Kadi ko sinu lamadi lo ya ene diawro men wotri wi ko ki jawé kadi on ardi sunu o metare.

monsieur Hamidou Boubou Diaye ma lajje ko sa samant la buyaga do ndey tednir bando baba mero dana yoro mojo malado o wi yoro ko sehil mako ko ba mako wallahi min ko sehilam ko dum nafli mo o ya kaw mako muhammadi o ya mawlu umar dia tedle bando dana yoro mojo malado kaw ko buriya jamma je belgique ko diw dokkal kay diwani beljere fo mura anda anda ta ko mo di balaro ko majani balaro ko bonani majani bonar kaldu bur walidu winon e to la malla ida fonati sari nyaagal dimmo majani bawlo yesu wi ma wanda tawi ala do wallahu heni an garda nyaagade mo amma het kanko mo garda nyaagade o maye kuber tawda mo de hela ala ara don tawani mo ko fon galadon

tampulɓe aduna ɗo ko wiyaɓe ñaño ko bolle puuɗe ñango tampuɗe tawno ñani wad dolo kewmde yaha mbiya ɗi dolokaji bonde leydi ɗi koye bangge mettu wiyatano heedi ñañowa bonde de Samba nene Diallo wiyoɗo semino ko inde Mika e mamma yero Fati e Samba Jammel ko ɗo sey la mabbaɗi ko joni ɓe semil fof

Goodbye, Mademoiselle, my father, my. Sanak nga toko ander ge mister nga tonto amur musala ya nar ba de ma maya na ya ma ya ma ja nal ve

fadewa tawdirti nedda ha baare Allah uji waktu yoni julen taw ciddu fandangi nyaago Allah jaba am sa ciarno mamman malal baydi goyle al barka temdere ugnere ugna chapande jete jeedidi e tawede jom galle makko sam samba cham ay ngal dokkal wete firgi tande dum lal wonda ko dongal lamdo wonda ko dongal bi miskino lolo dibudo ta ko faddo ta ko hollata nyenbe yordi kise wete maymun isma ba al barka nyande remere monde tawer jom galle makko adam waller nyaay temdere ujunere ujunda nyoga spis bazé nono di juudo darnde celludo wonki jawdo dokkal wete samba abdulel diko biyam al barka nyande nis temdere japande jeetal ujunere mo senni jeew makko am soso ol mo senni lam tor jimmiñel ol mo senni kumba kumpaado tati mo humpa war nyande dogol mo humpa war nyande def mo humpa war nyande kuppol di soyi baba mbiyamo deccio gollo albarka tawede jeew makko moy mun geey albarka nyane sen jeden wima arde debbo arde gorko fof fulede barke buri albarka ujuna chafande joo ujuna jeeten nono di ma jaw sam rasul mbiyamo albarka pul albarka nay albarka kalis nyane fo yemiro noddi mama sokay fi apa non mbiyamo albarka nyane fo amanje noddi mboni mamad alsan khalid o dagum hobbata ko batte hobbe albarka nyal fuuye fordo do man mili minur noddi ha wada bo samba hamadi musa mbi amal barka mariya wi musa mariya wi utte meddi mburu bi amal barka si shawani be kebli lebbi jeego dimaari kabba gelodi kiida ille le posa worbe are bebe rewbe are bebe baddi fundi tujjete yette leedi nangi asaman be mbada dawa nyalla hire hirnda gelodi na mbore teewuji na jakke sangaraaji re njare be ngara habe paandi madina munawwar be ngartani dum soynaaki jaaji bunaari ji yo gelodi kabbir gelodi kabbita dimaadi maana kabbita manna pende gelodi nyushi enen gaccho tilisaaji penga sangareji kabbita de jare jaaji bunaari ji tinulaadum o wi jahanaami gudo madina to mbienaami mawdu julbo mbienaami biyeteedo muhammadu on saabe jabata wiide mo rasul be mbietam takko muhammad biyamo min jaasi pun haarisi nu lalam ne saame dow makko yaro tawmi do yettina mo nu dal ngal so salima so minati wuro makko go jango so nangi fudi mami hel madina mi duppo madina mi sera madina mi saaka madina ha madina wiya ko do wonno nu laado ari ha naati madina en namno galle muhammadu rasulullahi haw yetto tawmi muhammadu joodi baro de ni kibbiido wi ko do woni galle muhammadu biya wi biyeedo muhammadu woni bi ko do wi nulimi ko jaasi bun haarisi lamdo bukari amona dawani wuro mango amari gado wuro mango amari dekkunu makko o wi haaji makko ne saame douma wonko yide namnaade am yar tawama der wuro mana gado wuro to sa tawani mo so nangi fudi maw duppu wuro ngo hela wuro ngo sala wuro ngo saaka wuro ngo ha madina wi'a ko do wonno Muhammad wi ay minani yambo dara nula do rumti Seyna Ababakar hafti wi ko min yaata wala yaata Seyna Umar hafti wi ko min yaata wala yaata Seyna Usman hafti ko min yaata wala yaata nyane Seyna Ali Sallani Dubairo hafti wi ko min yaata wala yaata haro bami wutteji makko gundu so borni bami kala wol bulu wol file hore o welli lo sol wara mo yejo leydi ndi ne waɗa mo bilanka ndi tama mo hokkama ndiya mo ɓami gite makko ne mo daara yeeso majjata haw naati geloɗi ɗi o naati tillisaji ɗi mo wiya mbiyeteɗo jaasi bunu haarisi woni mi wiyam faddal ya haaki ko cifaaɗo ko ɓe hefreɓe kono ɓe nani sifa makko saddal faddal ya haaki faddal bisimilla aɓe gardema o yetti yeeso mouhamadou mana o yetti yeeso jaasi bunu haaris oy gaan woni jaasi bunu haaris oy ko min bisimilla
tagore dicci kopum di jotte teppi mumme salminima no jurbe jamina yo calminin e frebe ni wana assalamu alaikum kum calminima wi ko an woni muhammad wi ko min wi an woni jommuri madina wi ko min wi an woni mawdo julbe wi ko min wi won ko namno to mami cene wodi kanami gongar juldado so tawi hanne kam fenanda di yalla kare jul junanani bunno tagore wi mo bismillah wi mo majjira mo la ngelo bu dubi hande tati mola ba ko ni way jelogal mabbe ko ni way ni ba daruri min nani ngelo bani yan tema mele ko gonga wala ko fenani buddo tagore wimo ene wodi ngelo ba ko cifida ba hono mum yante am jelogal ngal e kambo yante am oy mbimi to joddado mele mo da heba ngelo ba wala me heba ta dañu ko jabi da men jon jon sidu mala ji algi yawmi Muhammad wiimo ada ciirtaamin gelo baasab yalla wala ko kaamin gelo baasab yalla wala njeeyaamin baasab yalla kango kefero haali ko ngul kefero din mooli yalla o jolle jungoy jiif makko o yaltini maana jardugal makko o yalla kam mo nyaagorto daami o foti ni ni Muhammad wiimo alla burima an buri kam min buri jardugal mangal Muhammad wi mo dum non jinni sayyi

tul bandaw samba korme nan yai wali biram pati andi yai biram nan joy samba korme nan yai wali biram pati andi yai biram nan joy samba korme nan yai wali biram pati andi yai biram nan joy un yai birema jogo pondeni yai birema jogo un yai birema jogo pondeni yai birema jogo samba ya am goni ak tarani awali la garan kodab biray mandungu wal jojo kurambizan nena ute nyay bo mi mudu nyay sambandi la nyay mi ci jam jami nyay uto bo mi mudu nyay mal fatime nyay mudie darangoy nyay uti bo mi mudu nyay mal fatime darangoy samba korme nan yai wali biram pati ani yai biram nan joy